0: Mutambo kimenyithio ni Opera Mini App. Riu no ukorwo ukiamukira mohoro thimu-ini yaku kugerera Opera Mini App. Na toguo ukorwo ukimenyithio ciigie undu ungi o wothe ukihuthira Opera Mini AI feature. Ningi no ukenene kwirorera mubira na oho wamukire live scores ciothe na ohau utuguo na 50 MBs free o muthenya. Kenera ku browse naruo na mituki ukihuthira Opera Mini App. Download Opera Mini App kuma Play Store umuthi utuike mundu mjanja. Maria Mamote Toragi, Gathetine.
1: Vashio kuna idhae mwaga tigali ya dege kamirogo ili na inyanya umodhi ni mudhanya waga tatu ni mweri kumina mogu wacha mweri ni waga tada toge mwole kana gira ora Maria Megathetine roshine doro. Na gwabiriria na korora maundu uria mahetwo ritungara gathetini ithetwo iria ndi nacio maria mahetwo ritukaratathi-ini ka mbere ka gatheti ici gatheti ya The Standard apologize Mr. President, gatheti ũyũ nĩ kuga ĩrwo ĩigane kamũrĩka kĩũndũ kĩrĩa thirikari yugĩte. Thirikari nĩ ĩtĩkĩrĩte kũigane ma kwĩ maũndũ mekĩkire hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na maandamano ma Gen Z, na thirikari ĩgacoka ĩkamũkĩra riboti ĩrĩa ĩhaarĩirio nĩ kamĩtĩ ya kũrũĩra ihoto cia ũmũndũ. Ĩno nĩ riboti ya kuga atĩ andũ arĩa othe magerirwo ngero na arĩa moragirwo na maũndũ marĩa mangĩ macokire gwĩkĩka me magigi, atĩ andũ nĩ megũgĩkorwo makĩrĩhwo, na gwacoka gũkoimbũka atĩ thirikari nĩ ĩigĩte ciringi ta bilioni igĩrĩ cia kũruta wĩra ũyũ kana kũheana marĩhi maya. No maũndũ magagĩcoka gũthiĩ na mbere na kwarĩrĩrio na kwĩna ciũria mũno irorĩrĩrio atĩ maũndũ marĩa mekĩkire mahota gũkorwo nĩ mekũhumbĩrwo oro ũguo na mbeca. Ngathĩti ĩno ĩroiga ona riboti ĩno nĩ ĩroigĩte ũndũ ũmwe wa bata nĩ president gwĩtĩkĩra nĩ mamahĩtia nĩ mekĩkire. President kuga mahĩtia macio matigacokereka rĩngĩ tondũ kũrĩhwo kwa andũ ti ũndũ mũnene. Angĩkorwo maũndũ maya nĩ magagĩcoka gwĩcokera rĩngĩ na president kũrũgama kuga nĩ ma ũndũ ũcio warĩ mahĩtia na kũhoya mũhera nĩ ũndũ wa mahĩtia macio mothe mekĩtwo nĩ abithaa mũno a borithi tondũ makĩria gĩ thirikari. Macio nĩ maũndũ maratarĩrio nĩ ngathĩti ya The Standard, ngathĩti ya Daily Nation, Finance Bill Pressure ngathĩti ĩyo nĩ ĩroiga maũndũ mathinĩkĩrĩrio ciĩgiĩ mũtaratara wa Finance Bill. Maũndũ maya rĩu nĩ makinyĩte igoti-inĩ. Rũhonge rwa COFEC nĩ rũthiĩte igoti-inĩ gũkĩrĩra mũtaratara ũrĩa ũratarĩrio wa magoti merũ. Maya nĩ magoti marĩa me thĩinĩ wa Finance Bill ya mwaka ũyũ wa 2026. Na COFEC nĩ ĩroiga maũndũ maya mamwe makinyanĩra Akenya nĩ megũthiĩ na mbere na gũthinĩka, na maũndũ ma bata nĩ megũgĩkorwo magĩthiĩ na mbere na kũgĩa goro. No ririkane maũndũ maya megũgĩkorwo makĩgĩa goro rĩrĩa Mũkenya mũthenya wa ũmũthĩ no gũcaya aracaya Akenya ingĩona kũigĩrĩra irio metha-inĩ, no kĩũndũ gĩkoretwo gĩkĩanditi nĩkĩo COFEC mathiĩte igoti-inĩ makoiga icibaũ na icunjĩ imwe cia mũtaratara ũyũ wa Finance Bill ibatiĩ gũkorwo igĩteanĩrio. Ngathĩti ya People Daily, why Kenyans may wait years for Ruto flagship projects. Gathĩti ĩno ĩroiga Kenya nĩ megwetagĩrĩra na mahota gwetagĩrĩra mĩaka ĩigana ũna nĩgetha mone ũkinyanĩru wa project nene cia President William Ruto. Ici nĩ citagwo flagship, ta project yake ya manyũmba nĩ flagship. Kũratuĩka project ici imwe nĩ ironeka nĩ irũgamĩte, ingĩ no kwĩrwo ciĩragwo nĩ ikambĩrĩria. No project ici nginya mũthenya wa ũmũthĩ itirĩ ciambĩrĩria. Akenya angĩgĩkorwo nĩ marenda kuona project ici nene President William Ruto akoretwo akĩĩranĩra, gaka nĩ kaũndũ megwetagĩrĩra na mahota tagĩrĩrwo mĩaka ĩigana ũna, na macio magagĩkorwo nĩmo maraheo ũritũ nĩ ngathĩti rũcinĩ rũrũ. Na ngwambĩrĩria kũrĩkĩria na ngathĩti ya The Standard. No tũrĩ o hau mũrĩmi ndakorwo ndakwĩra thiri rĩu ti ĩngĩ thĩri ya umithio mahiũ-inĩ maku ũrĩithie-inĩ waku wa mahiũ. Angĩgĩkorwo nĩ wenda ng'ombe njega ciĩna afya iraruta iria, ngũrwe ciĩna ũritũ ũrĩa wagĩrĩire, na ngũkũ irarekia matumbĩ wega, kana angĩgĩkorwo nĩ ngũkũ cia nyama cigagĩkĩra ũritũ ũrĩa wagĩrĩire, irio nĩ cia Nice Choice Animal Feeds ithondeketwo nĩ ataaramu kuma kambuni ya Nice Mwea. Wathiĩ nduka-inĩ tigĩrĩra nĩ wetia irio cia Nice Choice Animal Feeds, ataaramu aya macithondekete na quality ya igũrũ mũno gũtigĩrĩra wacihũthĩra we ũrĩmi waku nĩ ũgũgĩkorwo wĩna faida. Na thiriti gĩthiri no ĩyo tu atĩ nĩ irio cia Nice Choice Animal Feeds. No ningĩ wathiĩ nduka-inĩ kũgũra mũtu tigĩrĩra nĩ wetia mũtu wa Nice Extra Premium. Mũtu ũkoragwo wĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ, rugaga ngima njega ya mũcamo mwega. Mũcere wao wa bishori nĩ ũrĩa ũkoragwo wĩ wa original bishori, wĩtagwo Nice Pure Bishori. Na wee wĩ thabarĩ-inĩ nĩ twarĩkanĩra twaiga ndũkahĩtũke harĩa Nice Digital City. Haha nĩho hakoragwo na mĩkawa, handũ ũngĩhurũkĩrĩra, handũ ũngĩrarĩrĩra, handũ ũngĩtwara bamĩrĩ yaku, handũ ũngĩkĩra ngari yaku maguta, hena petrol station, ona kwĩna supermarket, hau nĩ ũgwĩka shopping yaku, na handũ ti hangĩ nĩ harĩa Nice Digital City. Ngathĩti ya The Standard. Thirikari rĩu nĩ yugĩte atĩ nĩ ĩkũhũthĩra marĩhi kana nĩ ĩkũhĩtũkia marĩhi kũrĩ andũ arĩa magarĩirwo ngero hĩndĩ ya maandamano, na kũratuĩka atĩ kwĩ na ciringi bilioni igĩrĩ ciigĩtwo cia kũruta wĩra ũyũ. No kĩũria nĩ gĩkĩ, kĩhoto no kĩgũrĩke na mbeca? Waganu wa njũragano no ũcoke gũkinya handũ ũtuĩke nĩ wahumbĩrwo na mbeca? Andũ aingĩ nĩ maroiga gĩkĩ nĩ kĩũru kĩngĩgĩtua mbeca ici, o mbeca cia thakame, angĩkorwo maũndũ maya no maũndũ ma marĩhi tu, na maũndũ ma marĩhi macoke matuĩke atĩ nĩ makinya haha no hage ũrũmĩrĩri wa kĩhoto. Andũ aingĩ nĩ maroiga kũngĩgĩkorwo kĩhoto gĩtikũrũmĩrĩrwo, ici igũcoka gũtuĩka o mbeca cia kũgũra thakame. No mũno thitango cia mĩkorere yagĩrĩire ngero ĩhithanĩtie atĩ na maandamano Irani, na andũ aingĩ nĩ maroiga thitango ici nĩ ibatiĩ gũkorwo igĩthiĩ na mbere, tondũ kũrĩ andũ mekire maũndũ me magigi, maũndũ ma kuna watho hĩndĩ ĩno kwarĩ na maandamano maya ma Gen Z. Kũrĩ ha andũ arĩa moragirwo, o rĩrĩa oragani a borithi arĩa marahũthĩra matharaita mabatiĩ gũkorwo maĩ ma kũgitĩra andũ no makahũthĩra matharaita oro ũguo gũtarĩ na kĩharĩro? Nĩ kũrĩ andũ maroiga gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩgũka gũthũkia mũno, o hĩndĩ ĩrĩa borithi aya mangĩgĩcoka gũcokera maũndũ ta maya ma njũragano na mone ti ũndũ mũnene, tondũ ona hĩndĩ rĩrĩa moya muoyo oro ũguo nĩ marakorwo makĩmenya gũtirĩ ũndũ mũnene marĩgĩcoka gũtuĩka atĩ nĩ mekwerwo rĩrĩa ikinya rĩa kĩwatho. Kũrĩ andũ maroiga ũguo atĩ mbeca kũrĩhwo na borithi arĩa mekire mawaganu maya macoke marekererio mathiĩ oro ũguo, gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩa gũka gũthũkia ũhoro ũyũ wothe na maũndũ maya mahota gũthiĩ na mbere na gwĩcokera. Nĩ hakuhĩ mĩaka ĩrĩ rĩu kuma hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Gen Z ciacokire gũkĩrĩrwo na ikĩũragwo nyingĩ, ciahũrirwo marithathi nĩ borithi, na kĩũria gĩkĩ no kĩrorio nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ: nũ waheanĩte oda Gen Z makorwo makĩrathwo na kũragwo? No ũcio hasa woire mũcinga akĩratha kũmwe ciana ciarathagwo gũtarĩ na ũgwati, gũtarĩ mahĩtia manene ciekĩte? Ciana imwe ciarathagwo na ikahũrwo marithathi, ikoragwo na ũndũ wa kumĩra, kũina nyĩmbo na kũhua biringi mena mĩcuba ya maĩ. Na ngathĩti ĩno ĩgacoka ĩkoria mũrigo ũyũ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩhehengithio, tondũ no mũhaka akorwo hena mũndũ ũrĩa ũgũkua mũrigo ũyũ wothe. Reke ngũhe ũhoro ũyũ wega, tondũ ũratarĩrio nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard. Mũbango wa thirikari wa kũrĩha andũ arĩa magĩrĩirwo ngero hĩndĩ ya maandamano ma Gen Z gũtarĩ wĩtĩkĩri wa mahĩtia, o ũndũ ũmwe na maũndũ ma kũhoya mũrekera, gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩa gwĩkĩra borithi mĩkora hinya mwerũ na thing'a wa gwĩciria atĩ no mathiage na mbere na maũndũ maya ma njũragano na makoraga andũ oro ũguo ta nyamũ gũtarĩ na mũndũ wa kũmoria ciũria. Angĩgĩkorwo kĩhoto gĩtigũkinyĩrwo, gũtirĩ nganja ciĩho maũndũ maya no mathiĩ na mbere na kuonekana. Haha nĩho hangĩgĩcoka gũthũka mũno, na haha nĩho thirikari ĩkoretwo ĩkĩarĩrĩria ũhoro wa kũrĩha andũ arĩa maragĩrĩirwo ngero. No nĩ abitha wa gĩthirikari ũrĩa ũretĩkĩra kuga nĩ ma nĩ gwekirwo maũndũ ma magigi, nĩ gwekirwo maũndũ moru matagĩrĩire, na maũndũ maya gũtirĩ mũndũ wa thirikari ũrenda kuga atĩ matigacoka kuonekana rĩngĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Ona gũtirĩ mũndũ oro na ũmwe wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa gĩthirikari wonanagia merirwa atĩ bũrũri wa Kenya nĩ wakinyire handũ ta haha borithi gũtũgũta ciana ciene, oro ũguo kũhũra ciana ciene marithathi tarĩ mahuti ma gĩthaka mokaga gũcehwo nĩgetha mahohe. Andũ aingĩ nĩkĩo maroiga atĩ hatarĩ wenjeri wa kĩhoto, thirikari ĩgũkorwo ĩkĩrĩha o mbeca iria ĩngĩoneka kali blood money kana mbeca cia thakame, ta mbeca cia kũrĩha thakame, nĩgetha thakame ĩyo ĩcoke gũtuĩka atĩ rĩu ndĩkorio mũndũ, thakame ĩyo nĩ yathiĩ oro ũguo. Na nĩkĩo andũ aingĩ maroiga kĩũndũ gĩkĩ no nginya gĩkorwo gĩkĩrũmĩrĩrwo nĩ kĩhoto. Ripoti ya kamiti ya kana nituge kamiti ya kũrũĩra ihoto cia o mũndũ yo nĩ ĩroigĩte ũhoro wa thirikari gũkorwo ĩkĩoya ikanya gaka na kũhoya mũhera nĩ ũndũ wa mawaganu maya mothe matabanirio, na mũno maya nĩ mawaganu matabanirio nĩ abitha a borithi. Na kamiti ĩyo nĩ yoigĩte atĩ thirikari nĩ wega ĩtĩkĩre atĩ nĩ ma nĩ kwarĩ mahĩtia mekĩkire, na oho apology ĩno ĩbatiĩ gũkorwo ĩkiumwo thutha nĩ kĩĩranĩro kĩa atĩ maũndũ maya matigacoka kuonekana rĩngĩ kana matigacokerwo rĩngĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. No kũrĩ mũthenya wa Jumatatu, President William Ruto nĩ aranyitĩte na akamũkĩra riboti ĩno ya kamĩtĩ ya kũhũrana ihoto cia o mũndũ. Na president akĩamũkĩra riboti ĩno, we nĩ aroigĩte he bata gũkorwo akĩhoya mũhera kana he bata kũhoywo mũhera nĩ ũndũ wa maũndũ maya mothe mekĩkire. No ngathĩti ĩno ĩroiga apology ĩyo ĩrĩo bado, mũhera ũcio gũtirĩ mũndũ ũrĩ ũraũigua, gũtirĩ abitha wa gĩthirikari ũrĩa ũrarũgama gũkorwo akĩhoya mũhera ũyũ wothe. Na nĩkĩo ngathĩti ĩno ĩroiga president nĩwe ũbatiĩ gũkorwo akĩoya ithenya rĩrĩ rĩa kũhoya Akenya mũhera. Nĩkĩo kũrorio ciũria ciana kĩ thirikari ĩrathiĩ na mbere na gũtithia maũndũ-inĩ maya mothe. President ũririkane nĩwe mũnene wa thirikari, maũndũ mothe marĩa mekĩkaga thirikari-inĩ, mũrigo ndũkoragwo wĩ wa mũndũ ũngĩ, mũrigo ũkoragwo wĩ wa mũndũ ũrĩa wĩ harĩa gacũmbĩrĩ, na mũndũ ũrĩa wĩ harĩa gacũmbĩrĩ ti ũngĩ, mũndũ ũcio nĩ President William Ruto. Kwoguo ngathĩti ĩno ĩrauga president nĩwe ũbatiĩ gũkorwo akĩherera Kenya nĩ ũndũ wa maũndũ maya mothe mekirwo, na ngero iria ciekirwo ciana cia Gen Z, na nĩ ndoiga maũndũ maya maingĩ mekirwo nĩ abithaa a borithi. Andũ nĩ maroiga atĩ ona marĩhi ma kĩmbeca ti moru, mena bata na mena bata wamo, no andũ nĩ maracoka magacokera makoiga mbeca ti kuga atĩ nĩ kira kitu, atĩ mbeca nĩ kĩrĩa gĩothe kĩrabatara, na marĩhi ti kuga atĩ ũhoro ũyũ wothe rĩu nĩ wahumbĩrwo, maũndũ maya ti kuga atĩ mabatiĩ gukorwo makihana tamariganira ikundi cia ihoto cia o mundu ona cio riu ende cierä te president William Ruto ahoe mohera nä å ndå wa mwaganu maya mekirwo nä thirikari na makoiga atä listi ona ya andå aya marerwo atä nä mekå rä hwo ona listi ä no atä tingä thera nä tondå andå arä a mageretwo ngero bå rå -inä wa Kenya andå aya nä makä rä te andå ngiri inya thirikari ä roiga atä listi nä yayo ä na kä ndå andå ngiri ä mwe na igana rä mwe ikundi ici nä iroiga atä kå ngä hotekaga listi ä no nä batiä gå korwo ä kä hithåranio mwingä-inä nä getha andå mamenye maå ndå maya mothe na maå ndå maya makorwo makä igwo ũtheri-inä na må no ikundi ici cia ihoto ciao må ndå nä iroiga ageri angero ici matikarekererio mathioro ũguo mũndũ mwaganu ndakarekererio othioro ũguo atarĩ na mũria koguo nĩ maroiga ageri angero ĩyo mabatiĩ gũkorwo makĩrũmĩrĩrwo nĩ getha mathitangwo na gĩkĩ nĩkĩo kĩũndũ kĩrĩa kĩngĩcoka gũtua atĩ maũndũ maya matigacoka kuonekana rĩngĩ bũrũri-inĩ wa Kenya no mũno ikundi ici cia ihoto cia o mũndũ nĩ ĩroiga atĩ thirikari nĩ ĩkĩte wega nĩ gũgĩtĩkĩra mahĩtia maya ma njũragano na maũndũ marĩa macokire kũrũmĩrĩra maũndũ ma magigi wa ũnyitani wa mĩgwate maũndũ maya mekirwo hĩndĩ ĩrĩa Gen Z moimĩrĩte barabara-inĩ gũkĩrĩra magoti merũ marĩa mendekithĩtio thĩinĩ wa mũtaratara wa finance bill wa mwaka wa 2024 na maandamano maya marĩ ma mweri wa gatandatũ no maũndũ maingĩ macokire gwĩkwo hĩndĩ ĩyo ya maandamano na magĩcoka kũrũmĩrĩra ona thutha wa maandamano macio ma mweri ũcio wa gatandatũ no nake Attorney General wa tene wĩtagwo Justin Muturi aroiga maya maũndũ mothe mahithanĩtio na siasa cia mwaka wa 2027 aroiga nĩ mĩnyonyo na wenji na ũkũri wa gĩciasa Muturi ona nĩ aroiga thirikari kuga nĩ kũrĩha ngero ici ciothe no ũndũ ũmwe na gwĩtĩkĩra mahĩtia na gwĩtĩkĩra mahĩtia ti kũiganu tondũ mũndũ wĩna mahĩtia nĩ abatiĩ gũkorwo akĩrũmĩrĩrwo nĩ getha watho na kĩhoto kĩoneke nĩ gĩekĩka no ndereti ĩrĩa hiũ mũno haha nĩ kana marĩhi maya nĩ maiganu kũngĩgĩkorwo kĩhoto gĩkĩ gĩtigũcoka kũrũmĩrĩrwo na nĩkĩo ndoiga andũ aingĩ nĩ maroiga marĩhi ti maiganu kũngĩgĩkorwo kĩhoto nĩ gĩgũcoka kuoneka gakĩahumbĩrwo kĩa ngero ici ona gũtirĩ ihera menarĩo tondũ ona mbeca ici cia kũrĩha andũ ũririkane ti mbeca ciao ici nĩ mbeca cia mũingĩ kwoguo aya nĩ andũ mekire ngero gũtirĩ mũndũ wana mathitanga gũtirĩ mũndũ wana marũgamia mbaũ-inĩ gũcoke gũtuĩke atĩ maũndũ maya nĩ mahumbĩrwo andũ aya matigũkorwo maiguĩte mũhera oro na ũmwe matigũkorwo maiguĩte ruo tondũ ona mbeca iria ĩrarĩha andũ aya marerwo nĩ mekũrĩhwo ti mbeca ciao ici nĩ mbeca cia mũingĩ wakiri wĩtagwo Nelson Havi nake nĩ aroria borithi magagĩtiga kũũragana rĩ angĩgĩkorwo mũborithi arĩũkaga akaratha mũndũ akoraga mũndũ agacoka akarĩhwo no njangiri ta ĩyo ya borithi ĩgathiĩ oro ũguo ĩtarĩ na mũria aroiga gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩa gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra ciĩko cia ũnyamarania cia borithi riboti ĩno ĩiyũkĩtio nĩ thirikari ĩroiga atĩ andũ ngiri ĩmwe na igana rĩmwe nĩo mabatiĩ gũkorwo makĩrĩhwo tondũ andũ aya nĩo mekirwo ngero itiganĩte nĩ kũrĩ moragirwo na angĩ magĩcoka kũgererio maũndũ mangĩ maruo riboti-inĩ ĩno nĩ kũrĩ andũ ũguo ndoiga moragirwo angĩ makĩrathwo magĩkĩrwo wonje wa gũtũra no no kũrerwo atĩ kwĩna andũ angĩ mĩrongo ta ĩtatũ na atano aya nĩ andũ arĩa mererwo atĩ nĩ manyitĩrwo mĩgwate na kuma hĩndĩ ĩrĩa manyitĩrwo mĩgwate nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ andũ aya matirĩ monekana nĩ kũrĩ andũ manyitĩrwo mĩgwate ũmwe manyitagwo mĩgwate marutĩtwo mĩciĩ yao na kũratuĩka andũ aya manyitwo mĩgwate kuma hĩndĩ ĩyo matirĩ monekana na nĩkĩo haha harorio ciũria na kĩũria gĩrĩa kĩnene kĩhaha nĩ atĩ andũ aya mĩrongo ĩtatũ na atano aya manyitirwo mĩgwate na magĩcoka kwagwo rĩ thirikari nĩ gũkiuga ĩrakiuga nĩ yũĩ kũrĩ andũ aya mathire no mũno nĩ mwarĩ handũ arĩa manyitirwo mĩgwate na magĩcoka gũtuĩka nĩ magirwo kuma hĩndĩ ĩyo bamĩrĩ cia andũ aya ibatiĩ gũkorwo igĩka atĩa bamĩrĩ cigũikara o ũguo ciuge nĩ sawa nĩ twarĩhwo kwoguo maũndũ macio mothe nĩ mathira nĩ twatiga kũrũmĩrĩra na nĩ twatiga gwetha ciana citũ ũma nĩ atĩ bũrũri ũyũ wa Kenya nĩ kũgeretwo ngero nyingĩ mũno na kwĩna magana ma families marĩ naruo na maithori tondũ ciana ciao nĩ cianyitirwo mĩgwate na kuma hĩndĩ ĩrĩa manyitirwo mĩgwate amwe mokire mena nguraro cia gũtũra no nĩ ndoiga nĩ kũrĩ andũ kĩhĩri kĩnene kĩa andũ manyitirwo mĩgwate na mũthenya wa ũmũthĩ matirĩ monekana na kĩhoto kũratuĩka to ũhoro wa marĩhi ma kĩmbeca nĩ maũndũ mabatiĩ gũkorwo makĩrũmĩrĩrwo nĩ getha kũmenyekane wega mawaganu maya mekirwo atĩa na nĩ getha gũcoke kwĩranwo ũrĩa kũngĩkwo nĩ getha mawaganu ta maya matigacoke gũcokerwo mũthenya wa rũciũ ona mũno ataramu mene maathiĩ na mbere na makoiga maũndũ maya ma ũrĩhi wa kĩmbeca gũtarĩ wenjeri wa kĩhoto nĩguo mũtino ũrĩa mũnene mũno tondũ borithi nĩ megũgĩkorwo makĩonio atĩ ona mangĩgacokera njũragano ta ici gũtirĩ cira magagĩkorwo menacio bamĩrĩ nyingĩ ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ĩroiga atĩ cituire cietereire anja nĩ getha merwo nũ ũyũ waheanire rũtha rwa andũ ao kũragwo nũ ũcio waheanire rũtha nĩ getha ciana ciao icoke gũtuĩka nĩ ikũgerwo ngero no ndereti ĩno ĩgĩthiĩ na mbere mũno nĩ ĩrathiĩ kagucia president oho thĩinĩ na president we mwene nĩwe waigĩte te atenea hea na rotha aroroga ni makoro makiratho maguru no ni kuria mwemara thiro maguru na magicoka gukua ni kuria ndu maroiga uthuthuria na ukinyiri wa kihoto ufatie kwambereria na miario teno yale tu ni president ngetha kumenyekane kana president ni akinyete handu agatagara na watho wa gatiba minister wa interior ona kenya rugamete akoiga ndu marathwo na hempi na akawashokire guka kugari wa ndu matige kuratho maguru ona ndu mafatie kuhururi thathi cia kiurago maudu macio mothe ni maudu maria marekira ndu waswasi na ndu ni kio maroiga malehi ona memega ona memafata malehi maya timaiganu ni kufati gukorwo kwina wejadi wa kihoto nigetha maudu maya matigacoke utukani malehi ro muthenya wo muthe no muthenya wa rucio maudu macio mathina be na gwicokera ru ni rugano rwa page 1 gazeti neno ya the standard give you nabene na manema gebe gazeti neno ya the standard na nodera kulirikani ya wigire thoko eno ni thoko ya mwanyere korago na ido nyingi muno irio gwicagurira na ido wecagurira ukuriha na bei yaku ya gwithurira eno noyo thoko korago na weathi wa gwicagurira urenda kino gukigura mbeca cigana kwina thimu kwina tv kwina malire kwina ido igenyi gehinya *420# *420# wigire thoko ini shadire hite madhifitari ma level siathi level 2 na level 3 na madhifitari furorine wothe kuratwe kamatire hito ni utugata wa sha okuma mwerine wa Februari marehi mare asha ya gete kulihari ukuratu yukani makireti ya makiria mashire gebelio ni idhano na anudhu na dugu kinyete hatu kukatu yukate divitari shidago etasia level 2 na level 3 nye gego tiri doira hota kweka na nego shoerera ishoere ide agotare na utugata ikikoro iki hota kuheana nudu wa okuderu wa besha aruti ya wera ama divitari alema tageda kogweto ni marayari na makoiga divitari nyingi gutire dawa ona divitari nyingi kuratweka ona rutia wera gutire tondo namwe matira hota guthie wera tondo na gutire besa cia kumaria amwe maikarete meri matarihe to kogo na wera matira hota gukoro magithie kuinge divitari ci kuratweka ona tuma odo todo ta test cia lab kuratweka ne cia tiganirwo nacio tondo na reagency awe kore ki hothe kadina wa laboratory iti gigoreka gutakire besa icio ikogorwo na ki kogo maudo mothe ne takoroga mamaroga mete na kene kio keha todo divitari sinisho ikorago igi tuga tirado ale igi mono na ituga tagirado kuma kore mashinani dagitari umotare da kogweto aroiga gutirudu maraho tagweka na madhiyaga oro wira guthimira tu ogwe ikara wira ini mone kene madhire wira na aruaru aige madhi nego shoko dhiyo marasho koro kithiyo negeza na madhiye kore magyo na ute idhiyo maratu mo divitari private adama takare na besha ne kuga maraino kamaga dhine kanere oro mosie todo take na besha doge kio tago koro ogedi divitari si private dagetane na kioge waku makure mwana wa cabinet kore mwana wa baringo ona kenyarete kira dareda kogwetu akoiganema gutire ndu marathie gweka divitari marathi orogwo gutemathana koiga divitari gutire dawa ona dawa ho dutaire sitago sia pain kira gutire rabu na yodege rutawera todo na chemicals sego kore ki hodeka kole raboru tare gutire adutia mwawera kora tu karu maikarete mieri tatu matari maramu kira mishara ne kio dagweta doinga amuona guthie wera ne marare mo atumia ari tware manatengera divitari taisi nigetha mateithirio kuhayo siana aya amwe nego shokithio maracho korokithio na hatire gaja no koro mwe maracho ka oro mesie kuhero siana mesie ni maya ni maudu marekira adu ale matare na besha sia gwe koro magithie madhifitari ni private madhi na bena gwekirwo ogwatine aruaru ameri mutamareria ona okratwe ka matirari gitu maracho korokithio oro ogwo akoro we na bia uthie thifitari ni private age ko tare na besha winuke kwanyu weterere gai waku hide ni oreu Minister Wogmo wa mwere adenduare dunia shejetie miyalio yake Egie waki waki igo kiaru waruwa ebora Adia maroka kwa hivyo froino wa Kenya mwimete Amerika Ege kene keigo kirako kure mwana wana nyuki Katiba Institute ni nasho kete igoti ni namakoiga Ona kure na ode ya igoti ya kugiria kihivyo yike kiaru waruwa ebora kuma Amerika Gedhi na bena guwako atedhiri kari Nekarareti ya igoti nekona nyeru nyararo nene todo atiwiro yonoradhi na bena kurutu nedhiri kari Eduare nwe waruga mete akoiga odoyo duraruga mana noigete ona matigo koro makihoya rutha kuma kuri mwingi maudu me anime kurugama ona andu makoro magithina be na kumokerera no riu ni aroiga kana gacenjia mieri uno yothe akoiga maudu macio ni mabete kurugama ati na marugamite odu da waoda ya igoti bere no igite maudu matiraruga maru ni gacenjia mwario akoiga maudu ma ni marugamite ohedira mamenyire igoti ni ria heana oda teno no we ni ge oringi agacoka kehegisha akoiga kwina mihango ya gwa kakihithio kiaru aru ae bora ati ni rathie na mbere kabini ya Joshi kuri mwana wana nyuki no ni ge agacoka akoiga ati gikitikia adu akuma Amerika ategeke ne keigo kirako kia kuramata na kurora hihi arwaru arya magikoro mari afrori wa Kenya na muno afitha jeshi akachoka koiga tegiko keke keigo geke kirako kirako kiregea gutugata muno afitha akwa afrori wa Kenya na nirio katiba institute raruga metero ega duale no matuhu wararagia makuhegesha todowe duale ni anoigete besha tisiego kakeigo geke irakoro siumete Amerika na tebado makoiga president William Ruto kure muna wawajia na miajino nea shokirire kure ya South Africa president ona kinia raruga metia koiga mifagwe no yodhe no irathi enabere kwa katiba institute marasho kete igoti nekuga kwena odorathi enabere wa onyarari wa igoti odoyo wodhe Okore tu wigi tu dhiri nene na muno igoti nireari tirade koiga maodo maoma wade toisi siyo the mafati okroma kehidura niyo dhikomu kwa jaita dhirete no na igoti nireari tie badosyo niyo dogironeka niyo dhiete nabe na koigo oleo dhiri adwa Kenya matikore to make heo domeririgo tire domeririgo kore tu ikeruto siyege maodo maya mode de toisi yonane siya hithi tu wiyo isi nede to siya shokire kuhidura niyo ne nyoba siya mohoro siya kema vorori kugo maane maodo maige tu amale dhiri mashokire kuhidura niyo ne nyoba siya kuma kore afrodu wa Amerika guwa bagoti vya shoka to dinabena komuleka maria mega 13 neno ya The Standard

0: Arahoka. Nĩgwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti.
1: Mĩkwekwe.
0: Ũteti. Wonjoria.
2: Kameme.
0: Kameme. Kayuka mũingĩ. Tuko chonjo. Rũcinĩ thinacara. Nginya thaa inya. Arahoka. Don't miss out.

0: hii ni ngumu bwana.
1: Lili wakwandira nangatyo mundu okure umyeke. Ndio watu tha mutu.
2: Na ni utuko waku itura we hari ya hothe ori. Kuvana atia no atida wega. Mweri 10 nyanya June 2026 Thursday tuina ndagitari Karo Mwai umuthe turaririku. Umuthe tura

guys in the nyanya na deke kumi na nyanya na ne gado siya mwanya star 447 hash orika na hore gravini yoga sagura boxi wa sagura boxi boxi mwe eka kunegera besa besa siya kwiri ki utaidi weka maundu maku magu ifaga kuma giri mwe ginyangiri magana matatu besa siya Kenya ne star 447